Good morning! Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Sa lahat po naman nakatutok sa ating programa, sa kani-kanilang mga sasakyan, tahanan at sa kung saan-saan pa man yan, magandang umaga po sa inyong lahat. Maulang umaga na rin. Si Bagyong Luis kasi. Bago yata ako matulog, ang forecast is hindi, walang ano eh, parang walang kasigura doon kung tatama siya sa kalupaan ng Isabela. Pag-gising niya, biglang maghanda ang Isabela. Ganun na pala. Big shoutout po sa mga viewers natin sa ating TikTok. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa mga campuses ng TAPS. Sa lahat po ng faculty and staff ng TAPS Santiago, Kawayan, Alicia, Ilagan, Rojas Nassim, and sa Solano po, magandang umaga po sa inyo lahat. And of course, sa ating mga TAPSians and classmates na naudlot ang kanilang first day of class. Diba? Sayang! Hindi nakita yung kakyutan ko ngayong araw. Naulanan! Anyway, at least magandang umaga pa rin po sa ating lahat, di ba? Sa mga nag-aalmusal po dyan, sa mga maagang nagsipag-gising, di ba yung iba ay nasa school na eh, biglang may suspension pala. Na-allayed si Mayor. DJ Bakit Wala, DJ sa TAPS Radio, Alicia. Hindi, andun po si DJ No Name. Sadyang kapag ganitong oras, ako na po ang i-ere. Eh, ayun. Ay, nanonood yata kanina si Mikmik, hindi ko nabati. Ayun. Ayun. Andun po si DJ No Name kanina. Siyempre, nagbigay daan para sa ating programa ng alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Kaya ako na po nakakasama ninyo. At ako po, makakasama ninyo hanggang inyong tanghalian. My name's DJ Max. Apat na oras na naman po nakabulastugan yan. Shoutout sa mga waiting sa suspension ni Mayor. Uy, nag-declare ng ibang mayors. Gaya ng City of Santiago, Etchagwe, Kawayan, and baka kasi may masuspend akong hindi pala kabalik. Hayaan niyo na lang na ano, bahala na kayo diyan sa mga Facebook pages ninyo ng mga city government ninyo or ng local governments ninyo. DJ, pa shoutout po sa mga taga-TAPS Alicia. Big shoutout po sa mga taga-TAPS Alicia. Sa mga TAPSians po natin na on the way na kanina sa mga schools, tapos biglang nasuspend. Pati yung mga nasa school na kanina, may naabutan nga ako dito kanina eh. Biglang suspended pala. Santiago, kindergarten lang kuya. Ah, okay. DJ Max, ayuda sana. Ayuda na naman. Para saan naman yung ayuda na yan? Ano ayuda naman ang may bibigay ko? Isa lang naman akong alipin na salap. O, di ba mas malakas ang trabaho kaysa sa Bagyo? Sa mga katulad kong alipin ng salapi dyan na on the way pa lang sa kanilang mga trabaho, ingat-ingat po sa inyong lahat, ha? Maulan po. Padulas ang kalsada. Check your brakes, mga kapatid. DJ na late si Doc Mike mag-post. Nakagayak na ako, sabi ni John Drake. Ikaw ang na-late gumising? Wala bang pasok po ang TAPSian? Wala po. Nag-declare na po ang ating president and CEO. Yung glasses mo ay DJ. Wala nga po yung glasses ko. Naiwan ko nga po. Ay pa naman ang aking mata. Imbis na magkakaroon tayo ng kamustahan today eh. Naka-ready yung program ko na mag-interview ng TAPSians para sa ating kamustahan. Ang muling pagbabalik ng mga TAPSians, mga ganun sa atin. Kaso inaabot naman ni Bagyong Luis. Pero anyway, mga kapatid, maghanda po tayo, ha? Maging alerto at the same time, check nyo na po yung mga dapat i-check dyan, mga bubong, ganyan, drainage system, mga pagkain ninyo, battery, cellphone, make sure na fully charged na yung mga power banks, ganyan. Since according sa PAG-ASA, later tonight or early morning tomorrow ang possible landfall ni Bagyong Luis. Ano yung question mo ngayon, DJ? Wala pa. Excited? Tomorrow po may flag ceremony. I'm not quite sure.
Sana, sana, diba? Sana maging okay ang panahon. Naka-ready na ako kanina eh, sabi nung iba. DJ, pakita mo yung gadget mo. Napapakita ako. Diba ang dami na nakahanda ka kanina? Naka-uniform na, on the way na. Yung iba nasa schools na. Ang problema, yun nga po. Diba? Biglang, syempre, unexpected. Siyempre, priority rin naman ng bawat campuses ng tapsang safety ng mga mag-aaral. Kaya kinakailangan. Although, siyempre, masakit rin naman sa kalooban ng faculty and staff yan ng TAPS. Kumbaga, nasayang ang isang araw na maaaring matuto ulit ang mga estudyante. Sana may pasok na bukas. Sana! TAPS Alicia po ba kayo? Hindi po. TAPS Santiago po ito. Pero naririnig po tayo dyan ngayon sa my TAPS Alicia. DJ Max, wala akong jowa o ngayon. Hindi po ito yung hanapan ng mga gustong magjowa. Ako, TAPS Alicia. Ayan. Ito, may mga nag-uusap-usap na sa akin TikTok. Ginawang ano eh, no? Ginawang GC. Anyway, good morning po sa mga nakatutok na sa atin. Sa kanilang mga sasakyan, tahanan at sa kung saan samang tambayan yan. Alam ko yung iba dyan pinagmamasda ng pag-ulan ngayon habang nagkakape. Pa-shoutout po sa akin na Pride Rich. Pride Rich Chicken. Wala yan. Nalulusaw din yung bagyo. Mm-hmm. Si 24/7 naman. Sana, di ba? Pagdasal natin yan. Taps Ilagan, next week pa po ang opening ng classes. Oh, sa Taps Ilagan po, next week pa ang opening. Shoutout kay Kuya Red din sa Baptista. Big shoutout Kuya Red din from Baptista, Santiago City. Sa mga nagtutulog-tulugan pa po dyan, may karapatan naman kayo. Pero kung may trabaho ka, wala kang karapatan. Kung estudyante ka at kabali kayo sa mga nasuspend ang klase, itulog mo yan kapatid. Ibawi mo sarili mo. Deserve mo yan kahit papaano. Pero kung may assignment ka at may hinahabol kang requirement, gumising ka muna. Diba? Anyway, ang ating text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. At ang ating FB page po na DJ Max ay pwede nyo rin bisitahin. Likewise, pwede nyo rin pong bisitahin ang ating official website na tops2011.com. Sige sir, tutulog na ulit ako from Zion. Go ahead. Pa-shoutout kay Ivan Carl. Big shoutout kay Ivan Carl. Ang ating QOTD ay hahanapin ko pa lang sapagkat nawala ang aking kopya kanina. For the meantime, let's get back to the music. Parang kaparehas ko yung iba dito na inaantok-antok pa. Diba? Meron kasi tayong tinatawag na Monday sickness eh, no? Nang may hangover ka pa ng Sabado at Linggo. Pa-shoutout kay Dave. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Ayaz with a song called Solo. Selos tuloy. Selos. Back to back with Nick Jonas, Jealous. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max.

0: Pare, alam mo bang shot ako dati ang nanay mo? At sasabihin ko sa'yo saan kami unang nag-date.
1: Nagpapatawa po kayo eh.
0: Totoo ang sinasabi ko. Makinig kang mabuti. Sikretong malupit to.
1: Kumigil na nga kayo, tay. Lasing na kayo. Tatay talaga, oh.
0: Ah eh, yun lang.

That was Lola Moore with a song called Raining in Manila. Although dito talaga sa Santiago umuulan. And the rest of Region 2, I guess, maulan. At dahil dyan sa walang humpay na pag-uulan, ay ang dami nga pong nagsuspend ng klase. Sa mga nagtatanong sa akin kung Santiago ba ay all levels din, hindi po. Kasi according dun sa latest post ni Mayor Sheena, kindergarten pa lang po. Kung nagtatanong ka kung may pag-asa ba yung ibang levels, hindi ko din po alam. Kasi ako'y hamak na alipin ng salaping tagapagsalita sa himpilang ito at walang karapatang mag-declare ng walang pasok. Kapitbahay ng Ilagan ang Kawayan. Yes, bakit? Wala po pasok? Tagasan ka po ba? Hindi po ba kayo ano? Hindi po ba kayo aware dun sa posting ng mayor nyo? Hindi ba nag-announce yung schools nyo? Nag-aalit on air. Tapwisit. Anyway, welcome back here at 107.1 and 107.9 Tops Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max. Maulang umaga nga po sa karamihan dyan, especially sa mga on the way na sa kanilang mga trabaho habang nakikinig sa atin ngayon. Hoy, late ka na! Dahil ang oras natin ay 8:42 in the morning. Anong oras ang time in mo? Alas 7? Wala na, undertime? Ay, ano? Oh, undertime na yan. A shoutout kay Aizen, Dave, Richard, and Alexander from Riches, from Pride Rich Pascual. Hi there sa mga ano, nakikinig po sa atin ngayon na Tops lang, walang pasok sa Kawayan. O di, congrats! Ayaw mo yun? A shoutout naman dyan from Nagbukel San Isidro Isabela. Oy! Kababayan! Shoutout po sa mga nakikinig sa atin dyan sa may Nagbukel San Isidro Isabela. Tagaano rin ako, taga San Isidro ko eh. Quezon San Isidro. Walang pasok sa Etiague, all levels, sarap matulog. Share ko lang from Pansit Canton. Hindi ko maintindihan yung pangalan eh, parang Pansit Canton. At kasi kanya yung mga pangalan nyo sa TikTok. Sa Etiague daw, all levels. Late yun na, medyo ano. Kasi pagising ko kanina, parang kindergarten up to senior high school level lang. Tapos maya maya, nagpost na na all levels na din. Congratulations! Malapit na sa 50 viewers. Malapit-lapit na tayo sa 50 viewers. Big shoutout to Ingo Vibes TV na nanunod sa atin ngayon. Ano ba yan, Sir Fidel? Libre mo, libre nyo si DJ Max. Magaling mag-host yan. Super. Ay, wag mo naman akong niloloko dyan. Sino to? Sino ano? Ano na yung pangalan? Maces. Sino tong Maces na to, ha? Shoutout Idol from Dave. Big shoutout, Dave. Sherlexia 2.0, shout out po from Alicia Isabella. I assume isa tong teacher kasi may chair na nakalagay eh. Big shout out Ma'am Lexia. Hala, Nagbukel Miss Gay 2019, di mo na matandaan? Ah, okay, si ano po to, yung may-ari ng catering services dyan. Nakalimutan ko yung name ni Madam. Miss ko na siya from Kiro po. Hey, i-chat mo kasi siya, di ba? Paano niya malalamang miss mo na siya kung di mo siya i-chat-chat? Let's go to Santiago right now para lang sa yakap. Let's go! Hindi ka na rito. Dali-dali. Lamig ako yan. Lamig guys, ha? Hirap talaga kapag kulang sa tulog. Eh. Okay lang yung kulang sa tulog. Huwag lang yung kulang sa gising. Shoutout Idol from Quezon San Isidro Isabela. Oy, may taga Quezon na nanonood sa akin ngayon. A big shoutout po sa mga kababayan natin sa Quezon San Isidro Isabela. May pasok ba mamaya? May nagtatanong sa akin. Puro na lang pasok. Ano? Gusto mo pasukan ka dyan? Nang swerte, di ba? Ayaw mo yun? Swerte ang papasok sa'yo, kapatid. Gusto ko yan. Hindi ko po sure. Tagasan ka ba para na malaman natin kung may pasok ba? Libre nyo na yan. Mabait. Mura pa maningil. Saan mo akong binubola, madam? Ikaw ha, ang tagal na natin di nagko-collab sa event. Kailan nyo ako kukuning host sa mga ano, kasal, binya? Nag-expect ako dun sa kasal mo, madam eh. Sana sumikat-sikat ako na feature pa naman yung kasalan ninyo. It's an opportunity sana na makapag-host ng ganong kasal si madam naman. Tatampo na ako niya. Block ko na nga dito sa live ko si madam. Hindi naman ako kinuhang host.
Shout out DJ Max, Akeri Jane Lalantine from Pagod Pod, Ilocos Norte. A big shout out to Akeri Jane Lalantine of Pagod Pod, Ilocos Norte. Hello po. A big shout out din kay Kuya Jordan na nakikinig sa kanyang sasakyan daw ngayon. Hello Kuya Jordan. Di ba may nakikinig sa atin mula sa kabilang istasyon? Ang ginagawa ninyo dyan, wala kayong magawa, no? Kaya nakikinig kayo dyan sa akin. May nag-ano sa akin, sabi, Miss User Fidel from Adrian. Sino tong Adrian na to? Anong black? STEM G grade 12, sabi nga. Anong black ka? For sure, research teacher ninyo ako kasi research lang naman ako dun. Taga saan po kayo? Taga Santiago po. Magbubudot na ba ako na ito? Anong complete Adrian? Si ano ba to? Adrian Andres? Tama ba ako? Anyway, ang ating text line para sa mga nais umabol ng mga pabati, 0935-810-09-0935-810-8217. Pa-shoutout idol from Love Rin Dumla from Angadanan Isabela. A big shoutout po sa mga kababayan natin dyan sa Angadanan Isabela. Especially to Miss Lavrin Dumlao, Domoroso. Ah, si Domoroso. Tagal ko nang walang balita sa iyo, boy, ah. Balita ako, di ka na, ano, di ka na nakurap. Boy, ka pa pala. Repost live para madami viewers, guys. Kaya nga po, pa-repost nga po yung live ko para madami naman tayong viewers. Para marami naman akong kakwentuhan on air. Habang tinatabunan natin ng ating QOTD sapagkat hindi ko pa rin makita, ang alam ko, naiwan ko yung clear book ko, eh. Big shout out sa mga taga Divisoria. Yeah, may nakikinig sa atin from Divisoria. Yeah. Ano po to? Estudyante, magulang, nagulang. Oh, scammer. Big shout out Jen from Divisoria, Santiago City. DJ, pa-shout out po kay Brandon Respicio from San Guillermo. A big shout out to Brandon Respicio of San Guillermo, Isabela. Layo niyan, ha. Sabi nila, marami daw ano dyan, eh. Maraming lamok, diba? Sa mga nagkakabi po dyan, nasa kanin ka nila mga sasakyan, no, diba? Social, nagkakabi habang nagdadrive. Ingat-ingat, ha. Medyo parang ano, tumila ng bahagya ang pag-ambon. Diyan din po ba sa inyo tumila? Dito kasi medyo ano, eh. Medyo tumila na. Dito po sa Santiago yan. Ewan ko lang sa iba't ibang parte ng Isabela. Pa-shoutout po, Barangay Pitipiu-Piu. Anong barangay yan? Sabi dito sa ating FB page, DJ, kapag po ba ang tree nagalit, puno na siya? Ang galing. Yun na lang gawin natin. Mga walang kwentang katanungan. Umaaraw na dito sa Etiague, sir. Uy, maaraw na dyan. Hindi na damay ang Santiago sapagkat may sarili po kaming barrier. Pa-shoutout po from United States of Santo Domingo, Alicia. Galing. Galing mo talaga, Inigo Vibes TV. Pa-shoutout po sa United States of Santo Domingo, Alicia Isabela. Yan, di ba? Sabi ko na, eh, sinakop na ng Pilipinas ang US, eh. Diba, dami nakikipagbulatawan po sa atin ngayon sa ating live. Hello po sa inyo. Gusto ko yan. Ano nga po, pakirepost yung ating live na dumami-dami naman ng ating viewers. Sa ngayon, meron tayong 17,000 na kanina umabot tayo hanggang 50,000, eh. Sa mga ano, di nakakaalam, naka-live po ako ngayon sa aking na TikTok. Basta open nyo lang yung TikTok niyo. Ewan ko kung mapapadaanan ninyo. Ano question mo? Wala nga. Hindi ako nakapag-prepare. Dapat kasi magkakaroon tayo ng kamustahan today. Kamustahan with our... Kalimutan ko tawag doon, eh. Sa mga nagbabalik na tapsiyan natin. Eh kaso hindi sila nakapagbalik ngayon. Sapagkat ano, eh, hindi naman sila waterproof nagkakasakit. Kaya syempre priority natin ang safety. Safety and wellness. Kaya ano, wala muna silang paso. Naudlot, yeah. First time ko sa TAPS, sabi ni Doctor of SLZR. Ito mahirap sa TikTok. Pag naka-live ka sa TikTok, di mo mawari yung tunay na pangalan.
Pakiano nga po, pakidrop yung mga real name ninyo nang makita ko kayo. Doktor yan. Doktor yan? Totoo ba? Walang pasok. Last year ko. Last year mo na sa TAPS. Oh. Okay lang yan. O4NC3. Ba't ganyan pangalan mo? DJ, kapag ba nakatulog ang chinelas, tawag doon sleepers? Nasabi ko na yan last week. May nagtanong na sa atin niya. Ang tawag pa rin po sa kanya ay Duralite. DR. DR, hindi doctor. Ah, oo nga, doctor yun, DR. Yun yung ano ng ano, abbreviation, di ba? Ano ba? DR lang. DR. Again, ang ating text line, 0935-810-8217. Pwede bang sabihan ng sweet dreams yung may diabetes from Ali? Pwede. Malay, lalo pag nag-i-insulin, pwede yan. O naman, pwede mo sabihan ng sweet dreams yan. Para mas lalo siyang tumamis. Hanggang panaginip, may sakit eh. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from TJ Monterde with KZ Tandingan with a song called Palagi as per requested by Pride Rich Pascual of Ramos San Isidro Isabela. Back to back with Josh Santana's Biyahe. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max.

here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course, my name's DJ Max. Till the hour of 12 noon po tayo magkakasama-sama. Sana walang iwanan. Hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Eh, mukhang iniwan na tayo ng mga ilang viewers natin sa ating TikTok live. Kanina, madami-dami silang, ngayon parang kumonti. Siguro nagsisipaghintayan to ng ano, ng suspension ng klase sa kanilang mga bayan. Huwag kasi kayong maingay, nag-i-edit pa lang yung mayor nyo. Kayo naman. Siyempre kanina kasi yung na-declare is kindergarten to senior high school yung iba. Nag-i-edit pa lang si mayor. Baka yung media team niya eh, hindi pa ano, nakapag-i-edit properly. Wait nyo na lang yung ano, edit. Kayo naman eh. Si Mayor Nino ay nag-announce na nga na all levels dyan sa may bayan ng Aurora ay suspindido na. Lahat ng klase, all levels dyan sa bayan ng Aurora ay suspindido na. Si Mayor Nino na vlogger. Gusto ko rin ma-meet to eh, si Mayor Nino na makipagbiruan mo. Kapag ba ang ma-team nag-cheat, tawag doon nangi-cheat. From Ingo Vibes TV. Nasaan na yung pabango boy? Diba dapat may pagkain din yan? Motor-motor yung vlog mo. Punta ka naman dito sa Santiago. Big shout out to Gelatine kanina na nasa live natin na ngayon ay wala na. Siguro ay gumigiling-giling niya dyan sa may bayan ng Etchagi. Hello po sa mga dumadagsang viewers natin ngayon sa ating live. Mukhang dumarami ulit. Siguro, ay okay, naka-live na ulit si DJ Max. Yan. Ang ating text line ay bukas pa rin po sa inyong... sa inyo. Sa mga gusto magpaabot ng mga mensahe dyan, eh, pwede yan sa 0935-810-8217. Sir, nakabihis na ako pero suspended pala. Yan ang masakit na katotohan. Pero alam kong masaya ka dyan deep inside. Ano lang yan, kunya-kunyari ka lang, sayang naman yung tuition, sayang naman yung baon, di ba? Di ba is yung pang pay sa kantin? Ha? Ano yun? A shower out to Pushina 28. Ay, di ba yung pang-pay sa canteen? Ah. Okay. Hindi ko sure. O yata. Hindi kasi ako ano, hindi ako ganun ka-updated sa ano, sa system. Tama naman, ang mundo natin ay nandito lamang nakakahon sa isang maliit na silid. I-enlighten niyo na lang ako pag nagsidatingan na kayo dito. Kaya nga gusto ko sanang ma-meet yung mga ano natin, yung classmates natin na Tapsians eh. Para naman malibre nyo ako. Pag ba ang maitim ay nag-cheat, tawag doon, nangi-cheat, ganyan. Grabe ka na, Ingo Vibes! Sabi dito ni Dave, sana kapag dumating yung araw, nasawa ka na, wag mo kong tuklawin. Ito mag-alala. Hindi tayo magiging sawa. Sir, may pasok po kayo. Andito ako, nakikita mo ako, di ba? Sir, naliligo ba ang isda? Ah, hindi. Kasi wala pa silang naimbentong shampoo. So, baka hindi tumalab, kaya di muna sila naliligo. Bawal daw po. Yun yung sabi nila. Anong tawag, DJ, sa polbo ng mga bakla? Eh, di baking powder. Okay. So manalangin po tayo at merong isang joke na naman po ang namatay. Okay, tapos na yung panalangin. Yun na yun. Puro naknak naman kasi yun na. Paano mo malalaman kung may baliw sa sabungan kapag may bibing sinabong? Eh di mas bagtit naman yung ano, yung may bibing sinabong tapos tumaya di yung aanga-anga dun sa bibe, di ba? I mean yung mga students po sa inyo, ha? Ano yun? Parang, ano, sir, may pasok po kayo. I mean, yung mga students po sa inyo. Dito sa Santiago, wala, all levels. And nag-announce nga po ang president and CEO ng TAPS na walang pasok ang TAPS all levels. Ikaw ba? May pasok ka, Oswek? Sang school ka ba, ha? Kabali ka pa sa mga waterproof. Hi sir, pa-shoutout po from Rojas Isabela. Nagluluto. Ayun pala. Hi sir, pa-shoutout from Rojas Isabela. Nagluluto ng leche flan at ube halaya. More power from Helen de Guzman.
Kala ko iba kasi yung ginagawa nyo dyan, Ma'am Helen, dyan sa Roha. Nagluluto pala. Hi po. Padala naman dito ng leche flan at saka ng ube halaya na matikman naman yan. Walang pasok. Oo nga, walang pasok. Ayaw mo yun. Santiago po ba all levels? Hindi po. As per Mayor Sheena, ano pa lang po. Kindergarten. Bukas po may pasok. Ano yan? Declaration or question? Sa August din pa po pasok namin, sir. Minove po ng LGU. Ah, okay. Tapos Ilagan, di ba? Pa-shoutout po kay Gabriel Lariosa. Big shoutout to Gabriel Lariosa. Hello, sir. Pa-shoutout po AMC Construction. Na big shoutout po sa mga listeners natin dyan sa AMC Construction. Pagbati mula kay Engineer Jim. Engineer Jim! Pahingi naman po ng hollow blocks. Dito sa aking live, hindi ako nagbebenta ng hollow blocks. Ang hihingi lang po kay Engineer. May pasok po dito sa Rojas. Taps Rojas, meron? Totoo ba? Kala ko, ano? Taps, bon taps. Ma'am Helen, wag mong iniiba yung quest. Ayun, ano? Yung sinasabi. Sabi ko nga, pahingi ako ng ube halaya tsaka ng leche flan. Padala mo na yan. Kayang-kaya mo yan from Rojas down here to, ano, to Santiago. Engineer Jim, wag mo akong tinatawa-tawanan. Diyan, pahingi ako ng hollow blocks. Dito sa Hawaiian, wala po pasok. Congratulations po, Sir Reggie Simon. Walang pasok dyan. Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Jovit Baldovino with a song called Mula sa Puso. Back to back with Katrina Velarde's Lason Mong Halik. Nakakalaso naman palang halik. Yung lasa niya. Thank you, Doc Mike, sa early announcement. Thank you. Congratulations. Shout out loads from the White Bucket Santiago family, the Barking Chef. Saan po tong White Bucket na to? Baka po pwede makatikim ng pagkain niyo. Yung libre, ha? Keep right here at 107.1 and 107.9 Tops Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max.

0: daw sa kusina natin.
1: Anak, sino may sabi niyan?
0: Si Papa po.
1: Ay nako, huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
0: Ay, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

You've just heard a song from Tab Suzara with the song called Sabihin Mo Na. Only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly. Kasama niyo pa rin po hanggang sa pagtawid ninyo sa inyong pananghalian na DJ Max. 9:45 on the clock. Para po sa mga hindi pa rin nakakaalam kung anong tamang oras sa buong Pilipinas. And a big shout out po na sa mga Tapsians classmates at sa lahat ng mga estudyante natin na nakikinig sa atin ngayon dahil wala silang mga klase. Diba? Congratulations at nagsuspend ang mga mayors ninyo. Diba? Sa mga naghihintay pa rin po, yun nga, wait nyo lang. Diba? Baka nag-e-edit pa lang. Hello DJ, napanood mo na po ba yung Spider-Man Brand New Day? Yeah, napanood ko na rin. Nagulat lang ako doon kasi kinalaban niya si Ipisman at the same time, isa sa pinagtataka ko, si Tom Holland pala ay marunong mag-Tagalog, marunong mag-Filipino. Ay okay, so mali pala, sorry. Gagamboy pala yung napanood ko. Hindi ko pa po napanood yung Spider-Man Brand New Day na yan. Ayoko maki-join sa trend. Yung iba hindi naman talaga Marvel fan, sunod sa uso lang eh. Hindi naman alam kung ano yung punot dulo, ba't ganun yung kwento, mga ganun. Mema lang, makasunod lang sa trend, diba? Ako kasi talaga Marvel fan ako, pero ayoko kasi yung nakikipila. Ayoko yan, yung mahaba ang pila, tas ano, ang tagal ng waiting time. Para kasing nasasayang yung mga mahalaga kong oras. Diba? Napaka-ano ko naman pala, busy person na akala mo'y nag-iisip ko ano mayambag sa Pilipinas ba, ganun, di ba? Hindi, pero totoo, ayoko yung pumipila. Hintayin ko na lang na magkaroon ng ano, ng release yan sa mga iba't ibang streaming website. Yan yan. Darating din naman yan. Yung iba kasi gusto lang din ma-feel yung vibe na manood ulit sa sine, na may mga kasama, na may mga sumisigaw, ganyan, di ba? DJ Max, kung totoong Marvel fan ka, libre mo nga kami nila doon. Kahit huwag na tayo maging Marvel fan. Alam nyo, mag-review kayo para sa nalalapit ninyong civil service examination. Hindi yung kung ano ng mga pinagsakasabi ninyo dyan. Tarating mag-samgyup. So may samgyup eh. Hindi naman talaga akong Marvel fan. Mahilig lang ako manood. Isa lang naman yung ano, yung Marvel na natipuhan ko. Na kwento. Yung Iron Man. Yun lang naman. Si Tony Stark. Talaga nagulat ako nung yung Spider-Man Brand New Day. Nagtagalog si ano? Si Tom Holland. Tapos nagpagawa ng ano, ng suit kay ano, kay Ate Glo. Tapos kinalaban niya si Ipisman. Ay, hello! Ay, may nanonood sa ating bata, no? So magpaka-formal tayo ngayon. Nakikinig po rin sa atin ngayon ang mga engineer ng DAR na hindi nag-renew ng kontrata sapagkat ang tagal daw ng kanilang sahod. Shoutout natin yan kasi nga ano, ewan ko nag-renew or hindi to nag-renew tong mga to. Yun. Kasi ewan, alipin ng salapi, naghahanap ng pera, pero ayaw naman magtrabaho. Yun, dumarating na lang from puno ng guava yung pera. Ganun yun. But shoutout kila Engineer Carla Janine Viernes at Engineer Carl Feliciano. Kailan ang kasalan ng taon? Kala ko ba, Carla, ikaw na lang ang magpropose? Dito ni-reveal on air eh, no? Alam mo ba, Carl, meron kaming pinag-uusapan noon nung wala ka. Binabackstab ka namin eh. Ikaw kasi. Ah, hindi, bad daw yan. Wag daw nating sabihin ang tagal ng sahod nila sa DAR. Hello po sa mga engineers dyan. Ano man ang klaseng engineer kayo. Ay, may nakikinig din sa atin ng mga engineer ngayon sa Manila naman. Sila Engineer Jerry Gonzalez. Nagsusukat naman to ng libag. At may isa pang engineer na nanonood sa atin ngayon. Sila Engineer Janoel Lugo, civil engineer. Ba't purong engineer ang nanonood sa atin ngayon? Iba't ibang klaseng engineer? Wala bang iba't ibang klaseng teacher dyan? Puro estudyante, ganyan. Hello po sa inyong lahat. Hoy Carla, buti nagising ka ngayon. 9:49 pa lang nga. Di ba dapat ang gising mo mga 11:30? Ganyan.
naman pala ang gising. Di pa umuwi yung kapatid ko? Ang ating text line ay bukas na rin po sa inyo sa mga nais magpahabol ng mga mensahe. Shout out, greetings, or anuman yan, feel free to do so at our text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Or sa aking FB page po na DJ Max. Sa mga nag-a-add sa akin sa Facebook na nakilala lang ako dahil sa TikTok, eh hindi po ako nag-a-accept ng basta-basta kasi yung buhay ko ay private. Kapag ba pumikit po ba yung bulag, DJ, wala po ba siyang makikita? Check mo, try mo. Pag pumikit ka ba? Kapag po ba si po namatay, tawag doon po die. Ken ha, Ken. Wag yan. Sorry, sorry po ha, nabanggit na on air. Wala na akong magagawa. It's irreversible, di ba? From Shaina, kung money is the root of all evil, eh di mabait pala ang Phil Health kasi they took the root of all evil from ass. Huwag yung ganyan, mga controversial issues yan. Diba nga? DJ, sabi nila, hindi daw magla-landfall ang bagyo. Bakit garod? Signal number one tayo. Di ko rin alam. Diba nga, kung kakilala ko nga, non-bailable daw yung kaso, nakapagpiansa naman. Ganun po sa ano, sa Pilipinas. Oh, expect the unexpected, eka nga nila. Kapag po ba nanaginip ang bingi, nakakadinig po ba siya? Sa panaginip niya, yes, kasi may hearing aid na siya doon. Not quite sure lang sa ano, sa in reality ganun. Di ko sure yan. Anyway, 9:51 on the clock. Tuloy-tuloy po ang ating non-stop na tugstugan at kulitan. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Moira De La Torre with a song called Tuwing Umuulan. Back-to-back with Kyle Juliano Sundo. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max.

That was Bugoy Drilon with a song called Hindi Na Bale. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, your solid tambayan with yours truly, my name's DJ Max. 10:12 on the clock. We're halfway with ending our program. Anyway, magandang umaga pa rin po sa inyong lahat. Tila bagay tumila ng pag-uulan dito sa Santiago. Ewan ko lang dyan sa mga karatig bayan natin dyan. Maulan pa rin po ba sa inyo? Tapos na po ang lagay ng panahon dyan sa inyo. Kung may mga pahabol kayong mensahe, pagbate, pwede nyo ipadala sa ating text line 09-35-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. Wala po tayong question of the day. May nagtatanong sa text line natin. Wala tayong question of the day ngayon. Suspended din po ang ating question of the day kasi suspended ang classes eh. May kinalaman naman pala yun, ano? Anyway, magandang umaga po sa mga nakikinig sa atin habang nagkakabinyan dyan ngayon sa kanilang mga tahanan. Sa mga nagro-road trip ngayon na tayo ang background music, hello po sa inyong lahat. Sa mga nasa palengke, sa mga dako ng Isabela yan or ng Rehiyon Dos, magandang umaga po sa inyong lahat. Mukhang hindi ka mangangasim ngayon kasi medyo malamig eh, no? Ano daw yun? Maya-maya, basahin natin yung mga pilosopong katanungan. Parang doon pa rin tayo sa walang kwentang tanong na topic natin. Kaya nito, sabi ni Marco, ang lamok kaya pag natutulog DJ, nilalamok din po ba? Hindi sila nilalamok, nilalanggam sila. Ito na naman yung poo joke natin eh. Pag si poo nabasa, tawag po ba doon eh, sabi dito ni Kyle. Ayokong basahin, tama na. Naano na ako doon sa isang namatay na poo. Okay na yun. Oh, kapag daw ba ang bad jaw bumait, tawag ba doon good jaw from Jefferson? Pokorni ng mga Santiagueño, yung karamihan ng Santiagueño. Mga, ano ba naman yan? Pag ba naging pari ang anak ko, anong itatawag ko sa kanya? Father din ba? Hindi, sonner, ganun na lang, para sa Thai, diba? DJ, parehas pala tayo nakapanood na ng Gagamboy. Hindi ko napanood yung Gagamboy. Nabalitaan ko lang siya sa Soko. Yun yung totoo. Napanood mo yung Gagamboy? Tanda mo na pala. Kasi ako, hindi ko paano yan eh. Hindi ko naabutan yung Gagamboy. Ang alam ko, fetus pa lang ako ng mga panahon na pinapalabas yan or ginagawa. Napanood ko lang siya kasi dun sa Spider-Man Brand New Day, naging trending siya. Kaya mo talaga, ang bata ako eh. Bata naman po talaga ako. Ako po ay 19 at mananatiling 19. Hindi nagagalaw kailanman. Ewan ko dun sa iba eh. Halatang tumatanda na yung iba eh. No, kaya naabutan yun. Kapag po ba yung dirty ice cream, hinugasan, clean ice cream na, pwede, try mo. Pag na-try mo, balikan mo ako dito. Para mabigyan natin ng hatol kung naging clean na ba siya. Kasi kung hindi siya naging clean, ibig sabihin ikaw yung lilinisin ko. Ang kulit mo rin bala DJ sa radyo? Hindi naman, nakikita mo. Ayan o, umaraw na mga kapatid. Mukhang may klase na bukas. Mukha lang ha, hindi pa po ako nagde-declare. Baka sabihin niyo, sabi po ni DJ Max. Naging mayor ako ng DOR. Naging president and CEO. Pwede po bang gawing ilaw ang tahanan si mama kapag naputulan ng kuryente from Chris? Try mo. Tignan ko lang kung di ka ma-armalite ng nanay mo. Diba? Try mo nga ano, isabit yung nanay mo doon sa kisam. Tignan ko lang kung pagbaba mo eh, may buhay ka pa. Pagbaba ni mama mo eh, kung buhay ka pa. Ay, nako. Alam ko yung iba dyan, medyo inaantok at the same time, gustong mamahinga. Mamahinga? Kinuha naman pala ni Lord. Dahil kasi diba, ang nakakatamad yung araw na ganito, yung medyo malamig, maulan, sarap magkape, yung iba walang kapiling, ganyan. Sa totoo lang, gusto ko yung ma-enjoy yung slow morning lang, ganyan. Yung walang iniisip na kailangan pumasok, walang iniisip na kailangan i-rush, walang pera din. Napaka-slow. Parang ang hirap nun, no? Walang pera.
Have you ever imagined that? Gusto mong i-enjoy yung buhay, pero paano mo nga ma-enjoy? Wala ka namang pera. Hindi mo rin ma-enjoy, kaya kailangan mo magtrabaho, mag-hustle, di ba? Kapag yung kapitbahay namin may mag-asawa, si Ariel at Perla, nagka-baby sila, ang name Downey. Okay. Kasi nga, sabi ko, minsan ang hirap mag-filter ng messages, lalo't pag dire-diretso yung pagbasa mo, di ba? Pag natutulog ba ang chinelas? Paulit-ulit tayo dito sa sleeper na to. Come on guys, move on na sa sleeper, no? Hindi niyo ba naabutan ng Duralight? Hindi natutulog ang Duralight. Okay na kayo doon. Tama na yun, no? Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217 o sa aking FB page po na DJ Max. Pwede nyo rin pong bisitahin ang ating official website, that's top2011.com. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Maldita with a song called Porque. Such a Vacano song pala to eh. Back to back with DJ Alvaro sa Ang Tipo Kong Lalaki. Keep right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max. Enjoy this song, mga kapatid.

0: Hoy Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
1: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
0: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
1: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
0: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

11:11 on the clock. Magandang tanghali po sa lahat na ano. Yeah, magandang tanghali po sa lahat ng mga tagapakinig natin diyan. Sa mga sa oras na ito ay nag-aalmusal pa lang. Ama, nag-aano tawag dito? Nananghalian, eh happy happy lunch time po. Sabi ko na dapat hindi ako nag-live sa TikTok eh, may panira kasi sa live ko. A big shout out po sa mga ano, sa mga teachers dyan, sa mga instructors dyan po sa may ISU Kawayan. Mga masisipag dyan. Ba't kasi may ano, may, ano ba yan? May nagre-request ng kung may babalik ko lang. Ano bang ibabalik? Pera? Sa mga nais po magpadala ng mga mensahe, feel free to do so at our text line 0935810-8217. Bumalik yung energy ko, imbis na inaantok na ako kanina eh. Nagising yung diwa ko, ba't kasi may mga ganung messages yung ano eh. Big shoutout sa pinaka-cute na PE instructor dyan ng ISU at Chagos or AJ Escobedo. Na laki laki-laki tao eh, pero naka-Toyota Yaris. Mag-upgrade ka naman na, sir. Swap mo na yan dito sa Chevrolet ko. Oh, mag-add ka na lang. Papayag ako, swap mo yan sa SUV ko. Big shoutout din po dun sa ano, may nakamalanding instructor ng ISU. But, ala, may nag-chat pang isa na ano na, ang tawag dito niya, dati kong prop din. Yung pinakamasungit na P-instructor namin nung first year kami. Bakit? Pinagtutulungan po ako ng ano, ng mga instructor ng ISU. Ay, shoutout nga muna natin yung mga nakikinig po sa atin dyan, yung mga classmates natin, yung topsians natin dyan na naudlot yung klase nila. Pa-shoutout si Sir Jonathan Roque. A big shoutout to Dr. Jonathan L. Roque, ang pinaka-pogi kong tatay dyan sa ISU. Sir, baka ano nga, pakikutusan nga itong mga ito, nangungulit. A big shoutout kay Sir Ray Cesar Valdez. Sir, nakauwi ka na nga ng Pilipinas, naka-Alaska ka pa eh. Huwag na yan. Bakit kasi tumaan yung live ko kay Sir AJ? Nagtutulong-tulong, nanginginig yung kamay ko. Ba't, ano ba yan? Wala kaming klase, naka-break kami after meeting. Wala naman pala kayong klase, magsiuwi na kayo, sayang pinapasahod ang gobyerno. Hindi ka na babalik sa pagtuturo ng research, sir. Wala na, ayoko na. Ginugulo kasi ako ng mga professor ko eh. Pa-shoutout si Ma'am Vina Lintumaneng, isa pa yan. Si Ma'am Vina. Alam mo, dami kong alam na kwento sa'yo. Parang kanina nag-story ka lang na nasa infirmary ka. Buhay ka na ulit? Bakit tayo ikinig doon mga ano, taga ISU Chagi? At this is an open letter to Dr. Boyet Batang. Sir, yung mga instructor po, mga prof nyo po dyan, nangungulit dito. Pa-shout out daw sa taga Ford, I love you daw, sabi ni Sir Ben. Oy, naka-tuning sa atin ng Ford Isabela ngayon. Tinayagan ako dito. Big shout out sa aking kumpare, Jeric ano, Jeric Domingo. Parang Jeric! Namimiss ka ni Sir Bennett. Si Sir Bennett naman kasi kung ano nung chinichika dyan. Go Sir Ben. Pag ano, kapag yung love life mo na purnada, huwag mo na sa aking ipasa. Si Sir Bennett daw eh. Ano daw need niya sabi ni Sir Bennett. Need niya ng ano, ng kapayapaan. Need niya ng kapayapaan, sir. Kaya lumayo-layo ka sa kanya. Sigurado ng araw, may bagong ano, umalis ka na sa Ford. Wala pa daw na pala si Sir Bennett. Hindi ko to pwede sabihin sa ere, pero Sir Bennett, kereng-keng ka. Si Sir Ray kasi, isa pa, nagulat ako kay Sir Ray, nag-chat pa. Hanggang talk ka lang daw. Tama na nga yan. Si Sir Ray, nanginginig na nga ako dito. Pwede ba tama naman na yan?
Big shoutout sa aking kaibigan na Ronnie J. Saet, na hindi matuloy-tuloy ang aming bagyo, ang aming travel papuntang Baguio. Baguio? Ayun, typhoon. Ronnie J. Saet, kila Rochelle Pagarigan, kila Baby Joy, kila FF, hello sa inyo dyan. Sa aking mga kaibigan na friends and family sa ISU. Kaya mo yan, ISU, once again. Lakayo, wala ako. Si Sir Ray, pati ba naman si Sir Ray nang gugulo kasi. Sama ano, pinagtutulungan ako dito guys oh. Parang ayoko yung ganitong nararamdaman ko. Parang ano, parang akong kawawa. Wala na kasi akong balita dyan eh. Hindi na kasi ako pumupunta ng ISU. Isa ang alam ko, eh ano, may isang PE instructor dyan na dinos ako. Si Sir Bennett yun. Si Rana raw araw mo. Totoo! Pero nagising ako. Inahantok na talaga ako kanina. Kaya lang eh, biglang, anong tawag dito? Biglang nag-chat, dumaan kasi si Sir AJ sa live ko. Tapos eh, may minention akong ano-ano. Si Sir Ronel, nakikinig rin sa atin. Sir Ronel Agustin. Ay, Sir! Wala na, nabenta ko na lahat ng sasakyan na pwede sa'yo. Hanggang ngayon, wala kayo! Ginugulo ako po. Binubulabog ako ng mga ano, ng mga buwisita ko sa ano, sa ISU Chagi. A shoutout boss for ang mga paring Taguro. Pati ba naman yung ano, yung program chair dyan, yung naka-eco sport na nagche-check engine. Big shoutout kay Sir King Harold Dagingab. Present bossing, galing sa malalakas na tao. Ayun, si paring Taguro naman pala. Masyado na itong mahina sa mundo ng mga normal na tao. Sa mga nanggugulo po sa akin sa ISU, siguraduhin nyo lang na may tuturo kayo sa mga estudyante nyo, ha? Mamaya, puro lang kayo pa push up, pasayaw dyan, ha? Puro na lang kayo pa dance sport dyan. Sa Latimais, eka nga ni Sir Bennett, wala naman kaming napala. Parang di naman namin nagamit yung Salatimais dito sa totoong buhay. Sir Ben, kung ano-anong pinapagawa sa amin. Pwede naman niyang sabihin na type niya lang yung isa namin kasama dun, di ba? Good morning po from Shira. Good morning! Si Sir AJ naman kasi. Parang ano? Parang aanga. Good morning, Church Step. Good morning po. Buti na, hindi nakikinig yung kakilala ko eh. Namimiss ko tuloy magturo ng research. Kaya lang kasi, Sir Ronel, wala na yung mga kotse. Mili mo na lang itong Chevrolet ko, kaya lang medyo mahal. Ito naman si Sir Ray, di ka na mag-upgrade ng sasakyan mo. Kaya yaman mo na eh. Pwede ka namang saglit lang na loan yan. Pwede na yung Ranger. Kamusta naman si Sir AJ? Kalaki-laking tao, naka Toyota Yaris. Parehas lang daw kayo ni Sir Ben, walang napala. Oy! Meron naman ako napala. Bago magtapos ang pagsasama, may napala ako. Sir Harold! Wala nang mangyayari dyan sa check engine ng sasakyan mo. Kung ako sa'yo, bili ka na ng bago. E-bike na lang bibilhin ni Sir Ronel. Bagay. Si Sir Ronel naman, dapat nag-i-invest ka sa mga sasakyan, sir. Hindi sa mga kung ano-ano. Di sana ako nauna yung sasakyan bago ka nagpakasal. Para namang tanga si DJ Max sa party. Pa-shoutout po kay JM. DJ, big shoutout kay... Big shoutout kay JM. Yung spark plug ko. Okay na yung spark plug mo, sir. Di naman na nag-check engine eh. Okay nga, yun eh. Di ba tama kami yung oxygen sensor yun at saka yung bulb seal. Matanda na kasi yung sasakyan mo, sir. Kaya dapat yan, eh, benta na natin. Sabi ko naman sa'yo, prinesyuhan ko na sa'yo ng 150, ayaw mo pa. Ay, for sale po ang aking sasakyan. Sa mga naghahanap ng sasakyan dyan.
Alam niya, ito yung pagpapatunay eh, na hindi porket nasa government ka, secured ang buhay mo. Ano yung iba? Ewan ko ba dito sa mga to, kung ano yung mga pre-priority? Kaya minsan ayoko nang dumalaw talaga dyan sa ISU. Alam kong tampulan na ako ng tukso dyan. May gusto lang akong dalawin dyan sa ISU. Yung canteen namin, namimiss ko kasi yung ano dyan, yung... Ano tawag sa ulam na yun? Yung ano, mamaya. Giniling yun. Namimiss ko kasi yung ano, yung giniling dyan sa canteen. Ang nakakabwisit dun kapag dumating yung mga ano, vendetta. Mga vendetta, yung mga prof. Pag sila yung pumila, ubus ka agad yung ano eh, yung ulam. Nawawalan kami ng chance na mga ordinaryong taong umorder. May dadalawin ka dito, pangalanan mo lang. Wala akong dadalawin dyan. Pwede, yung kaibigan ko, si Ronnie. Tapusin na nga natin to. Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe. Ako'y magbabalik maya-maya, saglitan lamang po ito. I've got here a song from Shamrock with a song called Nandito Lang Ako, back to back with Orange and Lemons, Pinoy Ako. Keep right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio with yours truly, of course. My name is DJ Max. Enjoy these songs, mga kababayan.

0: I'm a fireball.
1: Fireball by Pitbull, only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max! 11:47 on the clock para po sa mga nagla-lunch dyan. Sa mga may pagkain, happy, happy lunch time po. Sa mga wala naman, mag-diet kayo katulad ni Sir AJ. Sir AJ, hindi pa marunong mag-diet eh. Ewan ko nga eh. Laki-laking tao nito pero napaka-flexible na tao. Ang kilo nito nasa 150 kilos pero kayang tumakbo ng 3 kilometer ng 2 minutes lang. Ganong kalupit si Sir AJ. Nag-shoutout sa aking kaibigan na nanonood, April Anemenzo. Kuya, kailan po birthday mo? Doon na lang kita ililibre. Basta punta ka ng Ilagan. Grabe, Ilagan. September pa. See you bukas, kuya, from JD. Tap Santiago po ba kayo? Wala na. Diyan na mamamatay sa EDUC. Tama. Third year ang pumapatay sa EDUC. Yes, sir! Uy, Tap Santiago. Pag dadalaw ka dito, make sure may dala kang pagkain ha doon sa mga estudyante natin sa Tap Santiago. Uy, thank you, JD. Ano yan? Para saan po ba yung mga roses na yan? Nagiging pera ba yan? 3 kilometer in 2 minutes, di na exi flash. Diba eh, si Sir AJ nga nun, tumatakbo yan ng 3 kilometer ng 2 minutes. Partida habang kumakain pa yan ng hamburger. Parehas yan eh, pati si Sir Ray, malupit yan si Sir Ray. Lalo na si Sir Harold, mas malupit yan si Sir Harold. Opo, nagiging pera sir. Ah, nagiging pera pala. Oy, nanunod, nakikinig pala sa atin ang pinakamayamang negosyante ng Alicia Isabela. Si Sir Jeff Cristobal ang may-ari po ng Yanis Chica na mag-o-open po ang kanilang next branch dito po sa May Victory, Santiago City. Di ko lang alam kung na tawag dito kung anong norte or sur. Nakalimutan ko yung sinabi ni Sir Jeff. Sir Jeff, pwede ka nang dumaan sa Ford Isabela. May ano na daw, may stock na daw doon ng engine cover. Kaka-confirm ko lang. Nung araw sabi ni Sir AJ. Nung araw? Sa bagay, nung pumasok kasi si Sir AJ sa ISU, sunrise pa lang yung kanyang buhok. Ngayon, at medyo matagal-tagal na siya sa ISU, pa-sunset na. Papa-north na ba? Kamusta naman si Sir, si Sir Harold? Si Sir Harold na takip silim, di ba? Hi, Sir Fidel. Shout out here from UAE. Uy! Hi there, from viewer from UAE. Big shout out sa idol kong mayaman na nagsabi sa akin na di baling walang pera basta mayabang. Si Sir ano yan, si Sir Jeff yan. Kasi kapag wala ka ng pera tapos magmamakaawa ka pa, di mas mukhang kaawa-awa. Kaya sabi ni Sir Jeff, di baling walang pera basta mayabang para di ka alipustahin. Sa kanya ko natutunan yan eh, magyabang ka lang. Diba? Kasi mamaliitin ka eh. Nagpa-hair transplant si Sir Harold. Kailan? Paano tumalab? Yun yung pinakamalaking question eh. Paano tumalab? Si Sir Harold, sa to sa kinakatakutan kong PE teacher eh. Pag sumigaw, tuy, tagos hanggang balun-balunan mo to eh. Pinasakit mo ulo namin sa research nung grade 12. Nasa UAE ka na? Si ano ba to? Si Christian Arcilia? Pasabi nga DJ, tama na ML, JM. O JM, tama na daw yung ML mo. Ay, Sir Jeff, pwede ka nang pumunta sa Ford Isabela. May stock na daw tayo ng engine cover. Hindi yung puro ka BYD, gamitin mo naman yung Raptor mo. Kaya na, natutuwin yung Raptor eh. Hindi kasi ginagamit. Minsan na nga lang gamitin, pina-underwash pa. Hindi ba nagsabi sa'yo pwedeng ipa-underwash yan? Sanaanan to ng mga nasa aking nauukulan eh. May nanonood sa atin kanina na third year student ang ISU at Chagi. Kapatid, magdalawang isip ka na. Kung nakapasa ka ng PE mo, wala yan. Cedric Flores, sir. Advisory ni Ma'am Feb. Oh, okay. Cedric Flores. Oh, natatandaan ko to. Tahimik to eh. Kamis ka magturo, sir. TC ka nung senior high school. Teacher mo ako ng high school ka? Ganun ako katanda. Third year college na yung estudyante ko ngayon. Totoo ba? Ano sa bagay, mas matanda naman sa akin sila, Sir AJ. Big shout out sa mga PE instructor po natin dyan, kila Sir AJ, Sir Bennett, Sir Harold, Sir Ray, Sir Ronel, Ma'am Vinaline, at kung sino-sino pa yung mga ka-echosan nila dyan ngayon. Idol, San Isidro lang naman may pasok. May sarili mundo ang San Isidro. Magkasing edad lang tayo. Hindi ba naman ako 43? Grabe ka naman, Sir AJ. Si Sir AJ, ano na to? Yung mga nasa, ano na yata, 45, ganyan. 45 yung kanyang waistline. Ay, 35 ba? 35 daw ang kanyang waistline. So, medyo malapad pa rin. P-teacher ko si Sir Ronel ng buong SEM nung second year. Ay, Sir Ronel, bagsak mo to. Hindi na ito deserve pumasa. Sir AJ, bata ka pa pala. Sabi ni... Sir, si April Anemenzo to, sir. Yung Juana, Sir AJ. Kung natatandaan mo yung member ng choir. Pero sintunado naman. Ay, pasado ka kay Sir Ronel. Ganyan yan si Sir Ronel, masyadong mabait. Takot kasi yan na ano eh. Takot kasi yan na mabash. Nagmamakaawa kami sa kanya, nakunin niya kami ng second sem noon. Bakit ayaw nyo kay Sir AJ? Kay Sir Ray? Kay Sir Harold? Sa bagay, iniiwasan talaga yung tatlong yan. Mas iwasan ninyo si Sir Bennett. Sinasabi ko sa inyo, si Sir Bennett, lahat ng tao dyan sa ISU, kalaban niya. Sir Bennett, mas malawak na yung coverage ko kasi sa Ford, hanggang dun lang kita na babanatan eh. Shoutout batchmates ng first year college. Uy! Sino to? Nasa Taiwan to kasi Taiwan yung flag niya. Sino kaya itong batchmate ka na to? Sir AJ, nakaabot po kaming regional competition noon. Wala kaming paki. Christina Peconio ba? Tama ba? Ito ba yung batchmate ko na ano noon? Okay, natatanda na kita. Hi there! Anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng 4 oras na non-stop na kulitan at tugstugan. Magsama-sama po ulit tayo bukas para sa panibagong 4 oras na kabulastugan, katatawanan at kung ano-ano pa man yan. Sapagkat ako'y nandito lamang at hindi lalayo sa inyong himpilan, wala naman ako ibang pupunta. Sasabotage yung atong si Pidel. Hindi ako nasasabotage. Kahit sinong ano eh, edalan yung tao rito, walang ganun. Once again, this has been your DJ. My name is DJ Max. Saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day, mga kapatid. At laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from A.R. Rahman featuring... Yeah, the Pussycat Dolls with a song called Jai Ho. Back to back with Papa Cinco's Para Pa Pa Pa Pa Pa. Kinanta? Keep right here at 107.1 and 107.9 Tops Radio with yours truly, of course, DJ Max. And now, signing out. Bye-bye!

0: they maximize the use of time for our benefit. You too, you can be a happy student and learn more with DAPS. My name is Joseph Yael Benedict Vivanarao in DAPS Alicia Campus.
1: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa DAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.

0: This is Taps Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM.
1: Oh, parang problemado ka, Bes.
2: Eh kasi naman, bakit ang dugo? Daming naghahanap ng donor at bibihira ang nagdo-donate. Bakit hindi nila subukan magpa-donate ng taba? Isa na ako sa magdo-donate. Puro na lang dugo, dugo, dugo. Taba na rin sana.
1: Ah, eh, yun lang. Ang taba mo kasi, Bes.
3: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Alam mo, magaling yung tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siya ang humukay doon.
1: Ay, maura na. Eh, wala pala yung tatay mo sa tatay ko eh. Alam mo ba yung Dead Sea?
0: Oo, bakit?
1: Siya lang naman ang pumatay nun eh.
0: Ah, eh, yun lang.

0: This is Taps Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM.
1: Pare, may bagong driver na kami. Batang-bata. Nag-umpisa na nga siya eh. Si Mrs. ang nag-hire.
2: Magkano sahod niya buwan-buwan?
1: Ngayon daw. Sabi ng Mrs. ko, 10,000 daw muna. Kung magkakaroon na kami ng sasakyan, 20,000 na daw sabi ng Mrs. ko. Pero baka 2 years pa yun.
2: Eh, yun lang.
3: Welcome to Quartamix.
4: Quartamix on Taps Radio 107.1 FM.

0: Cecil, magluto ka na pag alis ko ha.
1: Ano pong lulutuin ko?
0: It's up to you.
1: Ay, sige po sir.
0: Cecil, bakit ketchup at tuyo ang ulam?
1: Diba, nung tinatanong ko kayo kung ano ang lulutuin ko, sabi nyo, it's up to you.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Anak, tawagan mo nga tatay mo sa cellphone. Pauwiin mo na.
2: May babae po ang sumagot.
1: Sinasabi ko na nga ba eh. May tinatago yung tatay mo eh. Anong sabi?
2: You only have 0 pesos in your account. Hindi ko na tinapos, Nay. Mukhang matagpobre.
1: Yun lang.
3: Latest news, oldies, and the latest hits, all in one FM. TAPS Radio, real radio. Through the power of our student broadcasters, number one.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.
5: It was just like...

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming

0: daw sa kusina natin.
1: Anak, sino may sabi niyan?
0: Si Papa po.
1: Ay, nako. Huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
0: Ay, yun lang.

0: Ating pinatunayan ng Top Achievers Private School Incorporated ang husay at galing nito sa pagbibigay ng quality education, hindi lang pang lokal, hindi lang pang national, kundi pang international na. TAPS International Award. Muling nagkamit ang parangal ang Top Achievers Private School Incorporated Best Innovative School 2023. Sponsored by Taylor's University, Fly Graduates, and RoboChamps. The search was conducted by International School Awards Bangkok, Thailand. This international award-giving body is based in India, headed by the best leaders in education. They have conducted an evaluation and interviews online and assessed the performance of TAPS in all aspects. Sa pamamagitan ng international award nito, ang Top Achievers Private School Incorporated ay nabigyan muli ng isa pang inspirasyon para mas palawagin pa, mas pagbutihin pa ang pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa bawat estudyante nito. Ang international award nito ay aming pong inaalay sa mga magulang na nagtitiwala sa mga dedicated teachers na nagsusumikap upang maibigay ang aming panata sa bawat estudyante na mabigyan ng kalidad na edukasyon. TAPS, the school of the future.
1: Ba't may pasaka, anak?
2: Nakipag-away po ako.
1: Astig! Sino kinaaway mo?
2: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
1: Tara, respakan natin.
2: Wag na, Dad. Nakipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
1: Ah, eh. Yun lang.

inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa

0: ang aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Oh, Dok, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh, kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
2: Eh paano? Naputol lang gunti ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
3: Ang gawit ng bakit?
1: Eh, yun lang.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare. Kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
3: Oh anak, bakit ka umiiyak?
4: Pumasa po ako sa test.
3: Aba, magaling. Anong subject ba yun anak?
4: Pregnancy test itay.
3: Ah eh, yun lang.
5: TAPS radio stations are broadcasting at 107.1 and 107.9 FM with individual NTC permits. TAPS Radio Alicia, DWTO, with NTC permit number BSD-0107-2022. TAPS Radio Rojas, DWTB, with NTC permit number BSD-0200-2022. TAPS Radio Kawayan, DWTP, with NTC permit number BSD-0127-2022. TAPS Radio Santiago, DWTQ, with NTC permit number BSD-0128-2022. TAPS Radio Ilagan, DZTP, with NTC permit number BSD-0188-2022. Tune in 24/7.
6: Hindi ka! Hindi ka naman para kay Lolo at Lola!

0: mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Mo sa mat?
2: Ma'am, nagpakamatay na po. Ang dami kasi niyang problema eh.
1: Yun lang.
3: You're listening to TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Cecil, spell ambulance.
2: Ambu.
1: Faster!
3: Wee, wee, wee, wee.
1: Tabi ma'am, mapupunggo ka. yun lang.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.

0: Pare, hanggang ngayon ba naman? Naghanap ka ng lumipad na yero sa kapitbahay natin? Tagal nang natapos ang bagyo ah.
1: Hindi pare, yung misis ko kasi mula nung bagyo di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na.
2: Wala nang bagyo.
0: Ah eh, yun lang.
3: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters. The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ha. Imo-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: This is TOPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.

0: Cecil, i-English mo nga ito.
1: What, ma'am?
0: Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad.
1: The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
0: Yun lang!

Hiningal ako. Hiningal ako, guys. Hinabol ko na makaka-duty ako. Galing ako ng maiksing takbo. Ate Cecil, tubig nga. Ay, may tubig dito. Kanino kayang tubig to? Kaninong kaya? Eh, kalanga. Kanino tong Wilkins Pure dito? Makiinom nga. Kalang. Kay Mr. M yata to. Magandang umaga mga classmate! Kayo ay nakikinig sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Wala nang ulan! Wala nang bagyo! Pero walang pasok sa amin. Walang pasok sa Tops Rojas, Nasim Rojas. Wala rin pasok sa Tops Ilagan. Walang pasok sa Tops Ilagan na. I'm not saying all schools ha. Sa Tops Ilagan, walang pasok. Wala rin pasok sa Tops Alicia. Sa Santiago, may pasok. Sa Tops Santiago, I mean.

nag-cancel na ang aming mahal na mayor, Attorney Joel Amos Alejandro, dito po sa Alicia Isabela. Magandang umaga kay Mayor Joel Amos Alejandro ng Alicia. Magandang umaga sa lahat po ng mga mayor. Magandang morning po sa inyo. Ay, alam nyo ba yung ano? Alam nyo ba yung alam mo ba yung nangyayari ngayon? Bakit ganun? Kung mambash kayo ng mayor, wagas. Ba't kayo ganyan, ha? Ba't kayo ganyan? Kung mambas kayo ng mayor, wagas. Grabe naman kayo mambas ng mayor. Na yung tipong wala ng filter ang mga salita dahil lang sa late mag-cancel ng klase. Bakit ganun? Mali na kung mali na mag-cancel ng medyo late, pero konting respeto pa rin. Wag naman yung kung ano-ano lang pinagsasabi nyo dahil porke late nag-cancel, ganyan. Kung maaga man ang cancellation, ang dami-dami nyo pa rin patutsada. Ang hirap nyo pong pasayahin. Ang pag-cancel po ng klase ay maraming isinaalang-alang na mga factors yan. At tinitimbang lahat yan. Pati sa mga school heads, madaming factor ang inaalang-alang, sinaalang-alang, hindi lang kung ano ang sasabihin ng tao, hindi lang kung sino ang pasasayahing tao. Mag-cancel ka o hindi, may violent reaction pa rin. Diyos ko Lord, isip-isip din naman para sa kapakanan ng lahat. Huwag lang ang sariling kapakanan. Nakakalungkot. Magbasa ka ng comment ng mga paskil ng iba't ibang mayor ngayon.

Ganon. Oh, and then kung gusto mo talaga mag-comment, sabihin mo lang doon. Sana mas maaga. Ganun lang yung comment. Huwag na kung ano-ano pang mga side comment dyan. Andyan yung sinasabi na, Mayor, matutulog ka na lang. Huwag ka nang magising. Mayor, ang sarap ng tulog mo ah. Mayor, nag-cancel ka pa. Late na. Ganun, ganun. Ba't kailangan paabutin nyo na mga ganun mga salita, no? Tapos meron pa yung iba mga ano dyan. Kaya tayo na pag-iiwanan kasi pati sa cancellation na pag-iiwanan. Mga ganung mga comment ba? Magbasa ka ng mga comment ng mga cancellation ng iba't ibang mga mayor ngayon, pati mga iba't ibang mga mayor ng kung saang-saang municipality dito sa atin. Wagas kayo kung mambas kayo ng mga mayor. Oy! Kahit sinong mayor pa yan, respeto naman. Sila ang namamahala sa ating munisipyo kahit balibalik ta rin nyo man ng mundo. Parang ano lang yan, parang tatay mo lang yan. Maski pa ano pa ang gagawin ni tatay, maski ano pa pagkakamali ni tatay, maski nagkamali pa yan, o dili kaya may sinabi si tatay na medyo nasaktan ka. Wala, just take it. Tatay mo yan, tatay mo pa rin yan. Ganon din sa mga LGU officials. Kung medyo na-late ang cancellation, di okay, na-late, okay. O di umuwi ka na lang. Huwag na yung, Diyos ko, kung ano-ano pinagsasabi niyo. Tapos meron yung hindi naman affected dyan, hindi naman taga doon sa lugar na yon, nakikisaw-saw din sa comment section na para bagang affected din siya, ganyan. Diyos ko, hindi ko alam kung anong ugali meron tayo o palala ng palala ang ugali ngayon. Pati mga estudyante na wala pang nararating sa buhay, kumambas kayo, wagas. Kumambas kayo ng mga officials, wagas. Na parang may napapatunayan na kayo sa buhay nyo. Na parang may nagagawa na kayo sa community ninyo. Na parang marami na kayong na iambag sa munisipalidad. Ganyan. Kung na-late yung cancellation, maari o malamang may dahilan kung bakit na-late. Kung minsan may hinihintay na announcement, ganyan. Intindihin nyo na lang, hindi naman sa lahat na pagkakataon on time o naibigay ng ano. Huwag na yung kayo naman. Para tayong mga kanto boys pare-pareho. Anyway, magandang umaga. 6:35 ang ating oras, mga classmate. Kayo ay nakikinig sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Nalulungkot lang ako ha, pasensya na. Nalulungkot lang ako kapag makita mo yung mga comments sa kapag makikita mo yung mga comments sa mga paskil ng iba't ibang mga mayor. Marami kahapon, ang dami kong nakitang mga paskil ng iba't ibang mga mayor dito sa Isabela. And then tinan mo yung comment. Naku, para silang mga ewan na yung tipong ikamamatay nila ang class cancellation. Na yung tipong ikamamatay nila ang late cancellation. Oo, nandun na tayo. Nandun na tayo, nakarating na kayo sa school, gumasto na kayo. Anyati maaramid tayo nga, just take it, ganun lang yun. Huwag yung yun ng rason para kayo ay mambas ng mambas. At kung ano na nang pinagsasabi nyo, naku! Lintik talaga o parang marami na kayong narating sa buhay. Ayaw ko magbabasa ng balita ngayon. You are still tuning into 107.1 and 107.9, 637 on Tops Radio at the Breakfast Show with DJ Noname.

Hey, 6:40 is our Philippine Standard Time. Good morning. This is the Breakfast Show of 107.1 and 107.9 Tops Radio. Sa mga may pasok, magandang umaga po sa inyo. You better wake up. Hurry up, hurry up. Yung mga may pasok ng 7 o'clock ng umaga, naku! Malilate na kayo. Kung saan man kayo nagtatrabaho, saan man kayo bibiyahe para lang makapasok sa trabaho, eh basta importante, you have your job. You have a job. May trabaho, hindi tambay. Tapos samahan nyo na ng tamang aurahan sa pagpasok. Huwag yung parang laging Semana Santa ang inyong pagmumukha, guys. Meron yung tipong papasok sa paralan, papasok sa trabaho, o papasok kahit saan pa yan. Pero ang kanilang my day, ang bigat ng kanilang my day. Nasubukan nyo na bang nakakita ng mga ganyang mga klaseng my day? My day ng mga empleyado. Yan, my day ng iyong katrabaho. 'Di ba? Parang nakakaano, 'di ba? Nakaka anong tawag doon? Nakakahawa. Nakakahawa yung negativity na nakikita mo sa mga my day. Kaya pag halimbawa, meron akong friend sa Facebook at ang kanyang my day ay puro na lang negative. Ang ginagawa ko, hindi ko siya ina-unfriend. Ang ginagawa ko ay ina-unfollow ko siya. Ibig sabihin, kapag magpaskil siya, hindi dadaan sa ano ko. Hindi dadaan sa timeline ko. O hindi dadaan sa feed ko. Yun pala yun, sorry. Hindi dadaan sa feed ng aking Facebook yung mga ganyang negative na mga ano. And then kahapon may nakita akong my day nang sabi niya ay ang lungkot daw niya kasi halos buong araw ay nababasa daw siya. Ah, talaga ba? Malamang outdoor ang trabaho mo. Huwag kayong mag-my day ng mga ganyan kasi ang mga my day nyo, lalong-lalo na pag nababasa ng inyong mga amo, eh magkakaroon din sila ng impression na itong tao na to ay hindi masaya sa kanilang trabaho. Ganon din yun.

O ayusin ang inyong mga bagay-bagay, ayusin ang pag-uugali, ayusin ang mga Facebook comment, ayusin ang mga Facebook post, lalong-lalo na kung wala ka pang narating sa buhay, at lalong-lalo na kung ikaw ay kagaya ko ring patay gutom. Black Eyed Peas with Where's the Love?

Actually, hindi naman talaga yan ang ipapapas. Ang ipe-play ko naman talaga. Ang ipe-play ko talaga we build this city. Gano? Ewan kung bakit yan ang pumasok. Witchy woman. Ng Eagles. 6:52 ang ating oras. Magandang umaga sa lahat po ng mga may pasok ngayon. Dapat nakaalis na po kayo sa bahay. Mag-alas 7 na po. Kamusta naman po yung mga baon nyo? Mga papasok sa school ngayon. Sana meron kayong baon. Kung wala kayong baon, sana lang may pera! We got 8 minutes before 7 in the morning. Still with DJ No Name on 107.1 and 107.9. I'm here while waiting for the carpenters. We'll continue improving the grounds at TAPS Sterling Campus. Walang pasok sa TAPS Alicia. Wala rin pasok sa TAPS Nasim Rojas. Wala rin pasok sa TAPS Ilagan Campus. Di ko pa na-check ang Kawayan Campus kung wala ba. Solano, may pasok! Top Solano, may pasok. Just maintain the frequency. This is Tops Radio with DJ No Name.

only a couple of minutes before 7 in the morning, still with DJ Noname on 107.1 and 107.9. Magandang umaga sa lahat po ng mga nandiyan o andiyan sa likod. At ang ginagawa ay nagkakape sa tabi ng daan. Wow! Ang sarap ng buhay! Tulog-tulog lang! Kape-kape lang sa gilid ng daan! Wow! Sana all! Ang sarap lang ng ganyang buhay, guys. Yung wala kang iisipin na pupuntahan o dili kaya'y gagawin. Wow! Yun na talaga! Switch out of mine. Guns N' Roses on Tops Radio. A minute before 7 in the morning. Good morning, guys. Ang araw po ngayon, Tuesday.

Sweet Child of Mine, Guns N' Roses on Tabs Radio. Magandang umaga kay Doc Ray. Magandang umaga. Long time no chat. Tagal na akong di nag-chat kay Doc Ray. Kamusta na you? Kay Doc Ray, kay Ate Che, dyan sa Aborlan, Palawan. Magandang umaga. Ang tagal nyo rin hindi ako napakinggan. Wala eh, 1 week na grabe ang pukpukan ng trabaho. Alas 5 pala na madaling araw eh, nandun na kami sa construction site para maghabol ng mga bagay-bagay. Yan, katulad ngayon, hinihintay na ako ng mga karpintero doon kung anong gagawin. Ganoon! Yan, pasensya na, medyo busy-busy ng mga nakaraang mga araw. Ngayon lang ulit ako medyo nakasilip dito sa media room. Anyway, makakasama nyo naman si DJ Max mamayang alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghaling tapat. Harutin nyo si DJ Max! Harutin nyo si DJ Max! Hindi pa lumalabas yung kanyang pagkaharot! Harot! Hindi pa lumalabas yung kanyang pagkaharot! Harot! Eh, mahina kayo. Harutin nyo kasi. Ako rin naman nung araw, ha. Seryosong seryoso sa mga bagay-bagay, ha. Hanggang sa pinaharot-harot nyo ako. Harutin nyo si DJ Max mamayang alas 8 ng umaga. Hanggang alas 12 ng tanghali sa Tops Radio 107.1 and 107.9. Unang araw po ng pasukan sa Top Santiago. Kamusta po mga bata dyan? Mga bata dyan? Kamusta po mga estudyante natin dyan? At kamusta ang mga guro? Good luck on your day one sa Top Santiago. Good morning! To all the parents who are now on their way going to school. Magandang umaga po sa inyo. Safe drive, ha? Huwag mainit ang ulo, matraffic dyan kapag ganitong oras hanggang alas 7:30.

Sa mga mainitin na ulo, huwag kayong mag-drive. Relax lang, may entry point dyan ha. Walang papasok sa exit ha. Dyan sa Top Santiago, huwag kayong papasok sa exit. Oh, papasok kayo sa entrance, entrance, entrance. And then huwag mag-park kung saan-saan para hindi tayo mag-clog at hindi magka-buhol-buhol, hindi magka-leche-leche ang traffic. Top Santiago, good luck on your day one. Magkita-kita tayo maya-maya lamang. Nandiyan kami mamaya. And of course, good morning na rin sa lahat po ng mga estudyante ng Tops Alicia. Walang pasok. Kahapon pa ho dineclare ng ating LGU ng Alicia na walang pasok hanggang ngayon. Including private schools. Ingat-ingat kayo. Dapat productive ang araw habang walang pasok. Okay? Bukas na ang ating unang araw sa Tops Alicia. Unang araw ng school year 2026 and 2027. So ready-ready na guys ha. Medyo nabitin tayo ng ilang araw. Kahapon at saka ngayon, di ba? Pero tuloy na yan bukas. Agidaki! Ganda umaga sa lahat po ng mga grade 11 at ABM ng grade 12. Doon kayo sa Sterling Campus magka-classroom. Pero there will be a flag raising ceremony muna at 7:30 in the morning. Tomorrow po yan dito sa main campus mismo. Bago kayo pupunta sa inyong bagong campus. Grade 11, all grade 11 and grade 12... Humes and ABM. Aki-daki? So at this point in time, I'm saying goodbye for now. Maraming salamat lagi sa inyong pagtutok sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Always stay positive and stop bashing our officials or LGU officials. Just study. Guys, ha? Estudyante pa lang kayo. Wagas na kayo kung mambash ng mga LGU officials. Thank you for loving me. Bon Jovi. I'm leaving with this song. Bye, everyone! This is 107.1 and 107.9 Tops Radio. DJ No Name. Abangan nyo si DJ Max mamayang alas 8. Good morning kay Ma'am Jo. Kay Sir Kenneth, magandang umaga.